Thlei bik a nei si lo kan pathian hian tir o ava thlamuan thlak thin em Jonathan lian na ina thlei bik nei lo ti hla sa kan ngai thla zo le ta a ti chuanin engkim ero puinan kan ti vel anga bachelor in sang in ron sa anga hela hi vi kong te west size o hianin upal ruwa ta sai lo ti chung kwa chong te upa en ro ku nga ti chung kwa south bungtlang ami te long ithakatan aron than sak ani he ba ka hianin pumoi te hianin ma moi te hianin silbiak zwali mission veng klang maria lel nun pui aizol veng lai le lp chang te upper bazar aizol ami te long ithakatan aron thang vele bokani engki miro pui nan kantianga bachelor in sang in ran sang

kan ngai thlak tak eng kim mero puina anti hlaron chatu kha bet sil rin sangi ani ole tukina fakna la thlan huna kan hlan hnung ber kan ngai thlak lo hun vele ta a lalpa min veng tu ani ti thlak ngai thlang ro sang lian an ron sanga hela hi vi kong te west side zo ami hianin reverend h lil du zwala phongpui north le reverend van nga ka jongte champhai bethel bethelami te longai thlakatan aron thlan sakai pakai hian mamoya moite hianin shrai tlonga kanan south aizol vanal chunga sarun veng aizol le vanal biak dik kyang de sarun veng ami telong ai thlakatan aron thlang ve bok ani lalpa min veng tu ti lak ngai thlang ro sang lian nan ron sa anga ti chuanin a helak ngai thlak ma hianin fakna la thante le leng zem la thante la thlan chim chim ma a hlal ron thlang chin tu te zong song chunga khanin atharin lom thu kan soili alo thlang se turin kan som cheu ani a lalpamin veng tu tihla in ngai thlate angro sang liana.

0: Kan ngai thak ta khalal pa min veng tu ti la ro sang le na sak ania chati zung chu tun chu mata na pathian fak na hlathan in hlathan moi tak tak te a kan ron di chwa the chu lo ni vele ta a akashvani ai zo wala tanga ti chwa ni
1: ai zo wala ni kun na thok te tan

0: tun chum kuna tokte tan ti huna chuan tu chin hi kan ngai thlanga ama sain ser thum chin le en kol dan ti thu kan ngai thlanga he thuron soi tu tur hi Dr. Esther Larwat sangi horticulture college then zo lami ani
1: ama sa in ngai thle tu te chi bei vek ule voina hian ser thum chin dan le en kol dan chung chang kanon soi don ni a ke hi Esther Larwat sangi kani a College of Horticulture Tenzola Assistant Professor Food Science Thokmek kani soi to angkan voina hian serthlum chin dan le enkol dan tung chang kan soi do na ama sa in serthlum hi India rama chuan a kan ser nei te jing kan chi tambe ani a sap trong tak phe chuan mandarin orange ti in kan soi che na selam chi kan chin zong zong jing a hian za je la som nga hi serthlum hian a o ani chu chu kan soi the dan tu chuan ser kan ne kan ti citrus kan ne zinga hian ser thum hi kan chin tamber zinga mi ani a atuin a thuma tuna te po a hun lai ara seng hun lai ani wang hian bazara te po le tur tam tak a um me kani tin ser thum hi India ram state tina chin ma se a thar tam zual state te hi an oma keini ram te po ina kan lau chin tam zuala kan lau thar tam zual the nan ain kol dan han soi ho donila ama sa in boruak le le mo dan han soi ila serthlum hian khowat lutuk lo le kholum lutuk lo vurin a me lo na tur boruak ama mo a tlangram hun sang de zathum som sari tanga sang khat zanga meter a hun sang a dal a chatu hle a tin kholum lampo hi degree so ma changa degree som thum banga celsius vel hi ama mo to kani a India ram hun dang zong zong ain North East India kanti hetyang India marchak ram anga hian serthlum hi a thadu bi ka arong amoi big ba ka serthlum po atui du bi kani tin serthlum hi lei chang changa chin thei ni ma se lei tho lam lei cha mun lei ban lu tuk lo ama mo a tin tui thlin thei lo na mun oi tlan lam ni se tin kan ram te lei te lo al deuh awangin le al lu tuk lo chin thei ani awang hian chinei thi te pek masak atul thina chu wangin serthlum hian lei thur zong te na po hian ph ruk atanga ph rat vel hi amamo ani tin achin pun dan lam han soi le donina serthlum hi chi changa ti pun ani deuh bera kino mandarin kan ti te nagpur mandarin kan ti lo hi chu India ram hmal chaka hi chuan kuk mandarin le asam mandarin le khasi mandarin kan ti ho hi achi kan ti chiakin kan phun ber chin ani a amai ro chu thiam sang zela ser thlum ra tui cha le mel moi tak nei kan du thau awangin achi changa chin hi kan ban san chhe zela tin a he kan han kalvel na training kan han pek na vela te po hian kolom ten kan lo ti pung tlang puya amai ro chu du thu sa ma chuan badet ti bading kan ti ang hi ni theise achi changa kan ching don ni chuan serthlum tha tak nei tur chuan serthlum chi tha minrual tak akung tha le ra tui bi ka changin chi kan la tur ani a ti da chi chu kan lak vel e vai vut emo mei vap nen han noi pol ila chu mi zoa dai thama kan da ro le anga serthlum chi chu rang taka chin mei zel tur ani a achan chu hei availability kan ti a achi kan da tha thei zong hi arei lau em awangin kui vat vat tur ani tin serthlum chi tharlam tak chau man tur ani a achi chu ange kan chi na mun tur a khan abet kan siam emo centimeter ni atanga centimeter thum in ka hlat tala thlak thin tur ani tin thlakat nu vela alo chapter thina chu chu serthlum chi hi a polyembryony nei ani a chuwangin achi dik tak lo tho chuak hi a thana thun bi ka ba ka ara a thadu lo deu bi china chuwang chona chi a vele pai fai chin mai tur ni a achi cha chau zua a phun son chin tur ani tin bading kan ti kan soi to ati pun dan thaber kha bading dan sang sang hi om ta a chuta chuan ti bading kan di hi man la ber le thaber ani a bading a chuan azung lam root stock ti le akung lam sion hilak tel nge nge anga china chuta chuan root stock atan hian raf lemon kan ti te he se fang kan ti te mo rangpur lime cleopatra ti te karnakata ti te hi anmang tla puya mundanga chuan heng ti hi ke mani ina kan ti theilo ani po in leina tur department a te po a om ranga heng ti hi phun te nge ila a tha ome tin rootstock atan po hian chia ti chia tlang pui tur ni a heng te po hi lei che mun le ser thum tam le na chang chang la ka ser thum a veng the chin ani chu wangin rootstock kan man tu kha kan thlan phim khur a poi mo em em ma tin a kong tu lam a chung lam a kan man tu sayon kha ser thum thabi ara tuile ra tam kan mang tu ani a sayon kan lang na tu kung pui po si ser tak nat na la ka fi hlim le thang duang tak kan mang tu ani tin ser thum phun dan han soi le donila atlang puin ser thum hi fur lai emo fur ma she ta phun chin ani a tlang ram le mun oi tan de wa chuan tere siam in ser thum hi phun chin a cha le a tin mun zola ero chuan tere siam kher lovin rual rem tha ta phun chin tu ani ser thum chu khur lai a phun tur ani a khur bi hi fit khat bial tal te han ni thei se adu thu sama chuan fit ni bial ani a mai ro chu a hau tak de rekan ti ni chuan a lei lung ange niang a lung le lung lo zir te pon yang chu fit khat bial in han lai ila kin a khur le khurin kara khan meter ruk azau hun ol kan zwa thin tur ani chutianga kan phun chuan ram chin hi le chan ve hmuna ser thum kung za thum som nga vel kan nei thei don ti na ni a akung in hlat zong hi meter ruk tal ni thei se chu chu du thu samani a chutianga lo ni chuan lo than hin hmuna po in deep lo in du thu samin an thang lian thei don ani tin india mar chak lama hian kha si ser thum kan ti te hi bichil taka phun thin ani a meter li le chan ve vela khurin kara hmun ol zau du thin ani wangin ser kung aleng tam deuh bik thina kung zanga lai te po atleng thin ani tin a train dan training le pruning hi apoimo em em me a azar thak dan te

0: ti te pruning kan ti te hi han soi le don ina ser thung kung chu du thu sa ma chuan sang lu tuk tur ani lawa hetiang ser thum nei tur chuan azar thak le shem poimo hle mei ser thung kung chu lo no pan lai in kan tri na nga azar tang kai lau tur te kan pe fai anga din a lau len huna zar mu mal tak le ol kol ol sam tak pu ani thei pa thin ani ser thung kung pu ya chuan zar mu mal tak a pui de big tur chatak pali paru kan syam thin tur ani a azar hnyam re chu le tanga te a centimeter somnga sang tal ani bok tur ani tin ser thungkung lo pui thin to chuan azar thlak nga ya om me to lawa chuwang chuan no pan line uluk takin akung that le dan tur kan duang lak tur ani a pui thin to nu chuan azar chelai te ran nung le nat nai na ei chhiat te azarin no theile azar chak lo bik te chau kan pai fai to tur ani a tin hei water sprout kan ti le suckers kan ti ang te po an hnuai atanga ron tho chuak emo hei azara te po tle min a hring deuh bik kan ti ang hi hetang hi pai fai reng thin tur ani a achan chu a kungina a ei tur lei tha te chaw tha kha lo ei ve zel avangin azar thla kha poi mu em em mai ni tin azar thla kan ti hian a kung ala no pan lai chuan eng ti khuna po ti thei ani a ma se ser kung ra to ero chuan classic top lam emo halum in chan tir lai vela hian azar thlak thin tur ani a dutu sama chuan ara kan seng zo hnuwa hian azar thlak thin tur ani lei cha pek dan tur te ser thlung kong ti hian ra tha tak chhuat tur chuan lei cha le fertilizer ten en amamo tok chaw chom amamo ve a lei cha te fertilizer te uluk le fingku taka pek lo chuan ser thlung kong in a chhat pha vek thei thunga ser thlum in amamo tok lei cha pek dan tur duan fel hi thia chha thiam har takani a amai ro chu lei din hun zir te ni wangin lei cham huna chuan fertilizer pe ka ngai tlem lain layer chat lo chuan fertilizer ma mo tam thung ani a khur chil lain bong ek lei cha kezi som ni changa kezi som ni panga te lei ne na chaw pol thin tur ani a tin wall kan ti te lo om ani chuan chlorpyrifos hi 0.1% in kan spray tur ani serthlum kung phun hnu kung khatna chuan npk gram som kwa vel pek thin a tha a serthlum kung chu upat hnuwa kan lei cha pek paw kan ti tam tel telanga kum sare an ni meuh to chuan nitrogen le phosphorus kan ti urea le ssp kha gram zali som nga mop kan ti kha gram sa kwa pek to tur ani kum sare ai upani thlem pon he hi pek thei ani a tin se kung kung khatna chuan bo ek le tha hi vai khat chaw pe ka to ka ala upat nuai ro chuan voi ni voi thum de po pe ka chhale ni fertilizer kan pek in phosphorus de potassium de chaw voi khata a dos pek zo ngal mei tur ani lain nitrogen big ero hi chu voi ni voi thum vel kung khata kan pe tur ani a tin bong ek le tha kung khata voi ni an pe china juna voi khat le a voi ni na chu ara lo nu december mo january a ten pile china ni fertilizer pek dan tur hi kung bula a kung a changa fit khal vel la bia la kwalin bom pe mai tur ni a pek zo vele tu pek ngal nge nge tu ani chu wangin ke ma chuan fertilizer kan pek ring ring hian tu pek tur kan nei ngal law ani chuan tha lai chuan pelau sham turin kan han in ngen bok ani e tin thlai dang te a kara te ain hlat zong tha taka kan siam ani chuan akara te thlai dang te po kan chin pol theia heng thlai kan ti be lam chi te tiang te hi lei an ti tha thei awangin ain kara po a chin pol thei ani tin tui pek dan tur hi tui ama mo tok chawa pek tur ani a lei a rolu tukin thlai a tha thei lo ang che in tui tam lu tuk pek chu thlai ta na tha chuang lawa serthlung kung hian thlai le thei dang te ain tui ama mo hnem bik le a achan chu kum thluan a hring reng le hna thlak khuda nei vela wang ani thasik line tui ni som a tani som panga in garden a pek chin tur ani line ni pui lai chaw ninga chu ni sari in kara tui pek chin tur ani tin nim le hlo te kan thlo fai ve reng tur ani a chan chu ser huan le nazari te a bom na sa du em avang hian tu thlo le kut te po in han po chwa mai mai hi a tha a huan pum kan ti fai the lo ni poin a fit thum bial tal in thlo fai chin ila chin khami ba kha chu dam doi manga hlo ka po a poi lawa a he dam doi hlo kan ti glyphosate te atrazine te diuron ti te hi a kan mang thei ani a baking glyphosate phei chu na tung chi tha nan a thale bok ani khati zong kha kan soi thei ni se
1: tuna kan ngai thak ta kha serthum chin le ankol dan tinia aron soitu kha doctor esther larot sangi horticulture college thenzolami ani tuna chuan uya shilan chuwa dan le ankol dan ti tu pui kan ngai thlave le thunga he thuron soitu tur hi doctor laltan kimi zautlang aizolami ani
2: kan program lo ngai thatu te zong zong chibai vek pole intam tlan kabe.

Hei hei Akash vani ai zolani zing dar sari ani atuna chuanin zai remoi hun kan lo thleng vele ta a tun tuma hianin van hmai le marina van shiat pui var de denen leng zem thla kan ngai thla nga a o kan lung te kan ti leng chho don ani a alam sapra kan ngai thak tur hi an soi zo ta tieni a wal mangya sakania ma phuani nge nge a chuai ngal do rui meng o tir changin

chui thang van lu hai ti la ron sa tu kha van mangai ani a rpr alte na a phua ani a khala kha ti chuanin marina van chat pui var te in na pipunun moi ti la sakan ngai thave le anga he la kan thak zo hianin mai ta mai na kan ti sun zam ve le nga lang a van mangai an ron sa ve le don bok ani

Ngai thak ta kha mai te mangai na ti la van mangai sak ani a ti chuan in marina van shat pui var te ina all in ti la sakan ngai thak chun zamanga he la hi tun tumata na kan lan nung ber tur alo ni vele ta a dar sri le chan ve a hian chan chin tharm zo tro chang ngai thak tur om donani.

Na ban ti la ron sa tu kha la lung mo na chang te ani a to na chuanin zorem sia ma zai kan ngai thavel anga ani hianin vautla ti la ron sanga hela zo hianin tbc le sun moi zai kan ngai thak chun zam do na nga pe lai kan vor ti la ron sa vele don ani a

Pei lai kan vor ti lar an sato kati bisil lun moi ani chu ti zo chu tun chumatana ram ngai lahuna zai kan ngai thak thi chu lon le ta a hi akashvani ai zo lani.

ERT atang kan dona ni he hi akash vani ai zola ni tuna chuan a sai remoi hun kan lo thleng ve le ta a tun tuma hianin zo rozam liana lian na le hl rim sangi design kan in oi thole dona dar som le mini chom panga thleng ani nga ti chuan in chumi zo chuan in remoi tum le rem te kan ngai thla chhun zom ve le dona ni ole ama saber tan manlai an sang tur ti thla rozam lian lian nai na sak ilongai thlang u

kan ngai thak ta kha hlan dun zelang o ti hlania ron satu kha age lerem sangi ani chuti chung chutun chumata na zai ri moi huna a hla kan ti chwa the chu ni a hi hi akashwani aizol ani tuna chuan rimoi hun kan mang ve le anga lon chuma hian francis le paul te le rong bola ral te te rimoi tum le rem te kan ngai tha don ani a ama sabra kan ngai thak du ri francis le paul te na mampui ti hla an rem ani hin ngai thateng

Rimoi kan ngay thak tak te kha Adam nge yang ti la le len rol hui ti la Francis le apol ti le rong bol ral te nan ron rem le antum te nia tu na chuan zo oi lel te le wang ani ti la te manga Francis le apol ti le rong bol ral te te na Rimoi antum le an rem te mangin ni lowin oi le ang u

Ni thấy nan lệ kha a thlen ni se tia a thei ang anga bo zuin malak na report bo dil khoma clear ho le thwai ni box se anti box ole chuti zong chu chantin tar langsar zwal kan ngai thak thei te chunia akashwani aizola tanga pon chwa ani He hi Akashwani Aizolani Zairem Moi Hun kan lo thleng le ta a he huna hian Stewart le ro cha ma Ruth Z Fanai le lal hlu moi te zai kan ngai tha anga kan hun bul tran na turin lal hlu moi in ke khermin thlang si ti hla asakilo ngai thawang u

kan hlang ei thak tak kha min ka yang che ti hla steward la ro cha ma sak kania kan hlang ei thak le tur hi root z fa na ina ro hlu i swa ti hla sak kani elong hai thang u

Kan lang ay thak ta kha le nun rong ti la steward le ro cha ma sakhania kan lang ay thak le tur hi lalpa thli puiat le chiama ti la ruth zetfa naina sakhaniang ilongai thla hawang u

0: nichu kan gas nei chun hi rak to boxia lal thang jana poina chani hanin tlar ve lok me don emni
1: bona insu kalau phowa thil wanri engma kalau shelaine
0: mamte gas lang dur poisa kan la nei dai me wang mo thala hi atop sia
1: kanu gas lang tur dai chu om thei mayang ka poisa khol ve kha kan mang donia
0: ole mam pui gas nei lo zung i ha pui sia kan lak thei sham chana lom om don e mai mi an in tlar ma thei si a han kal vat ta che kan chang lo pal hlawang e
1: ole kanu ka han kal nga lang e
2: ges lak na chuan an in tlar thupa
1: mai na tinge ka ges buri lo son nang a ing ka tlar ma sak zo kha ka nung chi a ni khai om
3: muani ka son e lo o imusual ani lo chuan in gas bur i shang lo tap aniang ma ni gas bur se shang thei lo hi nga tinge gas la tur an tir chele
1: a khang lang che chuan i fa han chong thei yo ka tlar fel nu ve kai lo thleng ve chawa ke ai ma sang te in sui ngam zok le
3: i then khan ka hole to zok po ani mai thei sin i shang ta mi i zak mi an nge i mel en ai in sat pian le
4: a to ke to ke in beng dai ram ro mai muani hey no pang sok dan phir reng chu nia ma kan ti lu to ko nge
5: ni e pi te u ges wang mai mai chon chin rim mai sen in mu la wang u khai a dik tak hian la mai la tu ma hi phakar la wi la in nge te bi ni om zo ka ngu
1: ni e zwala a dik alom ges wang a in hial vel hi chu za tha ka ti a pya de wa ka va ti ti zwai lai khan mai hian ka ges lo son nung khera kanunga om anila kama lo om ta deya kan lom lo ve do ani kha
3: ika kwa idu do i soi ni khamu ani in ti fel de usi in a che the ang berami pu le
5: a to ke ma i a to ke kan chang vek tho tu ra nga i la in beng dai sha mangu tu na gas chang lo om mai la kan ram lal chak tak nu ya hian gas har sa chuang lo wa eng ki ma fel vek thei tu ra nga yang
4: voin chu gas chang kan tam phian sia gas bur som ni panga chi alo thleng don an tiloya mi som ni paru kan in tar sia pakhatin kan chan lo angai don awa ang ve
3: yes ni nga na chia chia ka ni e ka chang thei chia chia
1: ka chan tur zo ka sin ni nga na chia chia ka ni a ka nung chia omin i lo thla khleng wanga chan lo ringot mai chu mamona sang si ka du bik lo ve a
3: i chang bik om lo e mai ima he ko miawa ke man kala mai tur ani idu le lo vo kho mai ro
5: khatia in nil reng ai chuan la lo ve veri mai ula lal ne na wa zual ka ula anin in chung thu rel thiam em em ang in pani in ge sa lo pe zok ve ve hil mai thei che wa sin
2: solomona alo langa
6: kapa ka van ngai em o ram khat ro rel tu meu ni tu ri chuan ka vain sit em kala no pang bok si ro rel ka thiam ngot don si lo eti zat me pui chung ro rel tu rian thing lo ka vain ti tak em pathian in nga top mai lo chu chak na dang reng ka nei lo pathian hne na tong tai phot mai tiang olal pa ka pathian ichhia lo hi no bang chhia mai kalania thu ho lam le kalam po kala hrelo heti chung hi ani mi chhiar se lo tela ka ro rel tu rin min da lalpa ka hu purani nangin remiti ani chuan khongai takin imi te ro rel sak tu rin ichhia lo hi thriat na thin lung min pe ang se achhia le a tha ka thliar theinan
7: Solomon, Solomon, di biak patihan ka niye. Itong trai na suan, mi fatilom te lung em. Damre na te, hausak na te, lal na te, di lawaru rin tiyam na mi di may ni. Ngay de, idi lang nge chu kapeyang che. Fin na le, siya na tin lung inaita. Tin, idi lo hausak na le, rupi na po kapebukong che. Idam chungin, nang mang re re ngalal ro pui yang lo wang i hua po anum le to ngai lo wang ka thu pek te i zong phot chuan dam reina.

0: Sir.
1: Amak lutuk kom dan hi. Kathua ka information rang sangaron lu zut zut mai. Lalpa kalome. Mi fing kanita. Ti dang lamin ka om. Riet thiam na thar mak lutuk ke ma hian lo lut. IQ test thut ka vachak vele.
2: Chuti mek lai chuan muanile mai te bokha an lo tlan hlok hloka lalchu a ina anron pana
3: olal ber la thang liana poina gas kan changa kanin tlara tin heti hi ani muani nen hian ato ber pani ni in kanin dota gas an han sim kha pakhatin min dei talowa muani la hian anu nung bera in tlarni si in mi chu pui ve thlat bok si a khunga in romin rel sakla keima min chantir mai te ka chan ngei chu angai ka in tlar rei lutuk
4: lal za om tuna mai soi kha thil diklawani mai ma kan ges katlara midang ne na kanin biak jok chungin alo thla khlenga ka ma alo da ta ani lalpa changtur dik tak jok chu ka ni a ma se he ges in min dai ta silo ti ngai na ka she to lawani e
3: ti ngai na chu ka sia keiman ka chang mai anga buaina a om lo ani mai ba ka zinga changin ka changa ka chang rei lutuk chan nge ka phu ani
4: kan nga chung chu are ve ka lom nang phe chu i ron tlai ber zo ka ni kha ge semin an ron keng de si lawa ti ngai na om ngang lo ani lalpa gas kan hai to box ya ka manga ang to tak set ani
3: chutia kan nge ti mai mai that chat wang mai mai ani chu a zo ma nga event tur lom iwa han chang om bi lo we o
4: ani ngot lo wa sin gasbur khatcha ne chuan in ma kho har khop mai bur ni ne the chu kan jung china ve asin kan din puni na zir shi si lo wani mi hingai chu veo ze lo la mule
3: ngai chen ngai lo khopin i cha miao het lo
1: e khai du tok teu khai gas a thlen zin te lul nen atam jok ta ni chuan buaina tur om lo asin ti hian kan tiang inin chua mamo inin ti ve buka pek tur zo ka re hau lo mai cheu pakhatina chana pakhat alung oilo ting tang ai chuan ke hian mamo lo mai la ka ina hian hung mai mai la ni mai ti chuan in lo mem
3: lalpa chu chu a chhamai ka chan lo chuan moni hian a changmot tur bi khi ani lo
1: muani nang inge ingai dan han soi ve te le
4: olal ber ges ne lo shi om ja ka sha a tu na po kan twar me ka chutia man lawa um mai mai ai chuan mai di hian chang mai se la an tan phuri tam ta ka chok thei zo ka
1: ka re thi ame ka re thi ame in tong kam le in mit meng atang hian in ril ruput dan dik tak po ka ria e ani na taka chuan in buaina ka ria tir phat atang khan tunge tika tunge tik lo zok po ka re to ani heti hian kan tiang he ges in in chu hi akal phasa zok dik tak le dot soi ve lo muanin achanga he ges bur khat mai ba ka ges bur ruak ni lo atak om nge bur nga dang muani te chung ko ne na ka pe anga an ges in dai lo na chu phuru ki no mang mai ero ama na chan don lo chuan midang in chang bik su se ti ril ru koile tui ek za puyom le huat thala aputa wangin engma ka pevelo wang tikhan chuak ula ges cha na phakar chua to lo tur in khin uai uai to lo tur aniang
2: solomon aro rel thiam ji chu rampuma le rampon thlengin a thanga afin zia le ming than zia chu seba lalnu poin lo reveya seba lalnu ina chuan
5: ka khon bol upa te u local te u chen omram la solomon afin zia hi an soi war khop maya ke heroin ka mit le beng nge ya ka hua ka shiat ma chu ko oi ve shan la an soi ang em em afin mishing hi a om thei to ne moni le
6: lalnu ke poin mi soi ka she photo afin dan next level lu tukan ti
7: lalnu ke pon ka sia ma ni lok khan tu nu phal pa hi solomon ate khuwa vazina afin zia le ho sak zia chu ha hi pinaron soyalom ni nuwa thil re hi shet lo wa ne

0: nei lo po nei lo an ti atan chon he khove la hian o dur zuang po aum lo ni o me
1: wow what a rich life ve solomon a chu eng ting nge chu tiang em em a ho sak thei pik le
2: lal nu ke chu solomon a son thil dik lo ti ni karin a mel te sokarin zong po ni lo a khe ni lo poin ku wa phur ve ni shim shimang a bi le pu te an tha tu te po kan sa ve ve ka ho sel tiang ni lem lo kham ole han ho sak tak thut mai chu thil fel le lo om duin karing ani
1: chu tiarin thu sei vak vak tur ani lo kan sian mi alo fin na le ho sak na thuru ka sheru ke mai thei sin in siamula ama hu turin nak to khowara an kholam panin kan chwa kang
3: seba la lu chuan a khon bol upa te ruin solomon ati khu chu an vathleng ta a
4: he kamit vaim ni nge kamu mangzok minan beng harte u kathil mu hi adik miu mo seba lalu miu kan kot kaya kamu tak mai le
1: sibai la solomon zapo don lovin ni khwa hutur chein kele ka khon bol upa chen khatte ne kan ron kal ve top mai ani he
4: kathian seba lalu ke te lul muturai lo jin hi ka ring phalei ne katan chuan choi moina zo ka ni asin lal solomon ti te khan min ko vela atu lo lu tuk training kara monte min ti zok ta che ing thil nge kala kai du reng reng ni
1: monte i mi nga thang na sa i fin zia thu te kan she cham chi maya voin ya ni ho sak na thuruk te i fin na thuruk le zo na tam tak zo tu che in ka ho te nen hian kan lo kala sin
4: ke te lul bel chiang tu ra se pa la lu miu i ron kal mai le afaza thak zok ve mo le o ing po ni se thing pui in phot mai um hiang
1: kalo me monte kan kho thing pui fe tui tak po karon ken che sin ilau in chin don ya o kan chuang ve kho pania
4: ka va lo me o i thing pui lum nge po nakina in khuwa lo zin huna in cha kom tak le mai lal nu mi wina alum chu tui lo thelo
1: oi mona in la ze lu tu thil zo chak che ka nga ka zo nol don che nya o
4: ei telul nang me winam min zo du chu atha theyang berin ka chang che
1: ka zo ngai mop mop me don che sin ka zo nam sa ber tan chuan tun la hian mitam takin pathian bia in khom hi tam lu tuka chalai tam tak phe chu an ni turang an ni phak lawan ti china he thu a hian ingai dan ka she cha ka ni in khom hi ti tlem taila kan chat pui tak me wi ring em a bik takin chalai jing a hian
4: thalai ti le nu le pa ti thleng hian pu tu ri kan zong ni permai se ba la nu kan lo tlin thei lo chana te na kan hu mai thei lo chana te zir lai kan ti chi chana te ko khralin khom kan han pu ngot hi chu adi khau lo in khom chung hi ta puin dar kar khat ve la nia zir lai tan po chi rup na man ani lo reng reng a tharau lam nun tok kher lo zong pon han soi tai la mit kham lu tuk ve nan te han relax lok nan te in khom hi athapien zo ka sin apoi mo perero in khom hi kan dam chan pathian chi bai puk le choi moi nan apoi moi ema soi nom chi ani hau lo
1: ani le mon te mi tam takin chalai pola chalai in manglu tuk te yan lok na char ain hniam la man pan fo an ti china kaushal le chalai pol an pu le mai chin igei ngai dan le
4: ko ranin kho main khom kim thap thap thalai an tam lo lutuk pu chi ji zang ani lo ani thalai in khom percentage chiet ji hi ai khom ngai lo an tam em em zo ka in khom hi lo cham na chu ni se in khom ngai lo tam tak hi lo tling em em tu ran ni asin ma se kan din hun chu chu tiang ani si lo ani hi
1: ani takang mo i soina e nga chuan vurang ka war war mai mon te thil dang kan zo zel te ang che a pani na tan chuan in khom na hian khwang khat la li sak duan oma chen khat la in khwang ni la li ran du boka pathian fak cheu cheu si hi kan du dan in ang chin lawa ing ang la hi nge satamila cha ang
4: thin lung le ti tak zeta pathian kan choi moi na la hi chu ing la po ni se tha ve ke khuang khat la emo khuang ni la emo po ni se a me ro chu hei ero in zo reng nga tra kan tui na hian midang ati tui lo em ti hi kan tui viu la ya midang an tui lei thei lo chuan in en fia kan ngai ve

0: 头地哪里？
1: 阿尼专，矿卡列矿里拉阿因错的话，啥个吃不了？没当地呢？你？
0: 他来罗尔跟你专，矿卡拉跟对不一，别人那里弄嘛，矿卡拉啥没多？就听杰林爸爸来矿里拉阿对专，阿啥为了么样？狗和人可嘛，他来了不一定了，打烂天干农民罗因，阿进多克列的吃油没？跟努了爸，比了不如阿的烟。Solfa la han soprano vang vang te Han tenor vang vang te hi an tlin miem tolo Tzu vangin an tui pui le an tana sak nuam kuang ni la sak apui mo e mani
1: Ani chuan sak war lu tuk bik ne chu a chadon lao ni mo
0: Ni jie kuang ni la ngot sak chu thalai tan ni no ma chang te a Thalai te nuam di zong kuang khat la sak tam apui mo e mbok Solfa thiem kan tlem ta lu tuk te po hiya vei oma Zai ho na reng reng at langvala pumpa Han er veng veng ngot mai tehi azielu lam deo ni Kokranin kom hi solfa zirnan puat lak Dura kuang katla sakapoy mo emani Akai kom nan zuan Ami ringa zira imret hiam ton Tunga lak an tlanangaya ni bere Apoy mo bere ro Eng la po sa ila Pat hiyan ro puinan le zoy mo inan kan sa di riata Tui tak le lim tak azai zel teik mai hiyani
1: Monte, ingat ni mana takkan lau insyad lau le. Ichan nama in pek tehi, kabe si pak pak le, kengai tua pak lau zee la ni.
0: Lalu, kat dia mang tok in kat cang ve mai zee ni. Mi ngai rau pui dia mak, kai ngai rau pui ringo tang ti ke lau le mai.
2: Kapu, kai kon bolu pa ve mai, hian zo nak zo thai zee ngem, zo cak liu zee ka nei ve a.
0: Zo thay tê rèng mây, y đu đu miên zo tà chê.
2: Kapu, gần khu à son thà lai tê zi ngà ngay đàn mạc tiêu mây ôm ạ. Uê mê lê gầu chân thà lai bôl, hẹn kê trí bí, trí kê bí, ế xê wái, bí wái đi lê đăng tê hi gàl gộp thay lê vang mây ngay đàn nê hình tâm khóc mây. Uê mê lê gầu chân thà lai bôl ai mân gộp hi á thay rèng em tì lê, á thà em tì hi y ngay đàn kasha vè đu nì.
0: Wai mele kok randa sanga kal kop thelo le in man kop a thelo ti anomani chuan an bula om lo ngam a tha ti na ni mai abi takin thalai te thalai kan ni lai kan chak lai kan wang lai hian kan in mang kop nge nge tu zo ka ni wai me in mang tak kok ran bel mi si lo chu mi huwa tlom ngai deu si a hui ani theya a tlom ngai na po A at na tle mi na lia fo tri na Amma ing emo kim lo om tri na ni Chu tiang chie chuan kou khran in mang em si Uwai eme in mang du lo Mi chie to lai po uk saak du lo mi ring chu mi fel lo Mi dang mu sit du Ma ni a thay ve to ka in ngai ti na ni a A cha po va Mi dang ma mo in a in tre lo po ani thay Pa thien tu lai mu chu mang ai na ani a Mani in mangai anga veng te mangai tura zirtir kan ni. Veng te kan mangai ni pot zuan. Tran pui ngai anom te. Nim ngai anom te hian atlan chiat san thay lova. Thiam lo chung chung pon. Midang tan mani in seng sovin kan hun le tha kan tho ve tura ni. Chutiang mi kan ni ero chuan. Uwai eme a hian lo te ilovin kan in manangai. Midang tan amal som na ni ve tura chuan. Uwai eme a hlat tak tak thay lo. Wai me chu tran pui ngai te tran pui tu ani mi awalom
2: lalpa i chana chu ro pui no fing te lulem jiakin ka danga kan kho thalai te ma lal solomon a thu fing tin soi chon ka du ni irem ti chuan
3: it is a thak lu tu a rem le rem lo thu a chuan rem ti te re mai thalai te hi kan fui thar deu deu a pui mo a an ne blu tuk chuan ke ni pui tling ho mo po ani ve thovania In kolam apa tran lo la chun zom zel ula alomom doan ni chu.
2: Nye lalpa, thay topin ma gan lo la nge. Gan kuay lo la zin ve lak ane chuan gan hol thara nge son thalai puolin hun lo siyem ila. Resource person a lo trang thay lak la va chato ne mo.
3: Kat soya ay chuan in soy ka na chiang zog mai thay sin. Dam han hau puti la, lalpan rem chang la siyem mayang.
4: Kapu, so na ka nei vea, ka zot ve thay cheng em.
3: Zot thay tệ rèn mày, mình zot mượn ta chơi.
4: Kì chuẩn zot nó phình, tóc zot tuột chắc là sẽ lâu nhiều.

0: kadun ti ani.
1: Aaya chip chir de ulakin minchil theim lalpa.
0: Khatia ka pa boral dong khan ka chunga mo phurna engkim malana ahan boral ta chia phei ka chu katliak no pani bermai ramzau takaro rel tu aminda finnale thiam na chuan tur ka nei silo ka be kha adong tak zetani no pang mai kha kalani sia bel tur dang nei talo chu ka tong traya pathian ka wa finnale ro rel thiam na ka dil tangot mai ani sumle pai dil lo finnale ro rel thiam na ka dil chuan lalpa chuati loma ka dil lo thlengin min pek bel cha ani hi pathian chuan tlom na nun adu alo nia min ngai tlom chu choi sang thin ti atakin ka mu ani hi ka hlo thin na chan ve zong zong hi ka chak wang ni lovin pathian ina ma atanga chuak fin na min thuam wang zo ka ni chak na ma chuan tur ni la chak na reng ka nei lo chak na in fin na atlova fin na chuan chak na min pe ani ti ka ria ani
1: lalpa le i hlo thin na te i ho sak na te ka lo ring hel rum rum thina tuna chuan ka seta mi fing dik tak pathian thuam fam kim in bel nge lo ni e kalo me dalpa i fin na tho kin i siat na afazau te lul em
2: i thu awa han fing chin te lul em mon te ka ngai sa na che azwal mol mol ani ber mai zona dang de ka han zot yang che i she kim tak tak em ti hi ka she chak tak ji ke lam hi kan zot te tiang che isha law thei mai karin kat tunge aizol ti si hing le
0: mei chhrin mei chia chuni nge maya achang atar mit vu achang a vu lo asak ming nasak kumar ani
2: oi karin ai dei po ni mai ro be se ngai na umlo khopin i finga ni himon te zona zo tur che po yang kai sita ni noya thil reng reng sha lawi lo nei lo ni don hi heti khopa fin na petu che ipathian chu fucking umro se lom chu seina ni ta na kan loken thil pek chete heng rang ka chakte eng lorim tui te re lung thu te min pom sak
0: se ba lal nu ain thar hu nomin ka va phu lo em ma se imita tum ru na ka musia phu lo in ti chungin i thil pek te chu kal lam mai ange ka lom lu tuke ke ma fin na i mu zong zong te hi pathian min pe ka ni ya ka theina ani love
3: lalpa kan lalnu soyang khan fin la petu je pathian chu fokin nom sela ke ni po kan khuwa kan le le huna nang le pathian chan chi kan soi cham chi yang
1: ni e lalpa voin hun kan man ho chung chang te re lo te chung po i fin na mak tak mai kan mu chung chang te hi kan ngoi bo pui thei don lo ni
2: ka khon boy upa te soi ang khan mon te kan kholama kan va hoanga nang le i fin na chung chang te fin na inei dan te iro pui na zong zong chung cha te le heng ma som na zong zong pe tu che i pathian mi ni kan van lam na sa don em
0: ti za thak view ma ula voin kan in kom na tlom ta ka tang hian kalal ka pathian ming chu lo ro pui ber se a rengai lo ten lo ria se a ming a wang in be se nei to lo ten be se na thar lo nei mul ro se
2: ni em on te i pathian hi pathian thil ti thei pathian belta ka ni ti kan hu e kan ron kal chu kan va hin chi lo te lul em kan kholama kan va ho phutanga in kom ho le va thei turin hun dang kan rek le va donya o
0: tereng mai lal nu rem chang ma sa pera lo zin ka tum donya nang ni po kan khuwa chuan mi khualang in ngai to lo ula min ron bel chot donya
2: kan lom lu tuke mon te ani chuan atlai tak tak mai kan kal phut mai ange o in kim wangin long thu kan shimul mulache hundu omle thengil to mi alau tur kan mang theya kan kal phut meyang ani le mai omon te bye bye le
0: luang takin in kal donia kanin mu kanin tole ma lo zong bye bye vekule
4: bye bye bye bye.

0: kan langai thak ta kha ni len zai ti la vo bik thalai te na an sakania tuna chuan sairam chhual lel chungi zai ti la archal dai level a pol te nan sakilongai thla hawang u
1: sairam chhual la da chungi phua a u he thana ke sairam chhual tu ma phua ni ya ki zo tang ba ti lo tu ta chien te ge tin che tu te an lo ma ni o me saya ave dong lon pham ran ka ran kan khu wa ru ar ting ran choi lain re he ti dat dat ko te saya

Sairam swalal chungi zai ti la kan ngai thak ta kha artel dai la wale apol tenan sakania tu na chuan leldang zai ti la mangin lusun hnem tu ten minron oile don ni leldang zai lusun hnem tu

0: tual se pizai ti hlak kan ngai thlak ta kha archal dai level a pol ten sakaniya ole tuna chuan kan hla dot le atan vo bik thalai ten nei laia zai ti hla an sakhilo ngai thla hawang u
1: zuang in lia pe in ti teng oh

Ole tu na kan ngai thak ta kha zol khodi tlei tir ti la Rebecca Saimoina asakkania kan hla ngai thak le tur hi si vanlal sanga chhui thangwala ti la ani don ani chhui thangwala si sanga ilo ngai thang u

kan hlangai thlak tak kha chhui thangwala ti hla ania asatu kha si wanlel sanga si sanga tia kan hriat lar ania tuna chuan kan hladot le a kan kal ngalanga kan hlangai thlak le tur hi lelnun moya valtean aino ni ti hla asakani anga he hla hi tuna comment section lama min lo tel pui tu zong zong te an hming merin kan lam chuak theilawanga amai ro chu comment section lama min lo tel pui tu tele viewers zong zong te tan aino ni ti hla hi helai duty aod atang hian kan ron hlan tharnon le ani e aino ni ilongai thlang u

Kan langai thak ta kha lal nun moya valteyan ai no ni ti hla asak khania tuna chuan kan hla dot le a kan kalanga kan hla dot le a kan kalma hianin comment section lama te hianin hla kan play hnuwa te hian hla thlan te hi kan soi chou thena wangin comment section te kan han chhiar le mol molanga a vi kung te arai ra te hianin uthani hi iron mai e iron maiang ti hi ka hlau khop me uthani sai lo pon lo thlir nge kan be se ya sanga senate vu inchung lung avaleng vong vong ve mi sarantia vu inchu lung len vong vong natur kha kan play don kan ti to kha kan chhun ril tram nei tatan phe chhun ril tram le lung len kha ain rem don lau chu wangin puar phut a cha o libra elema nang po icha ai no ne a lomam chin hle me ya kan mutte tui le sot don ni hi lb kholshing miss I play moi lu toke nang po I moye rantia chuwangin tuna hian si van la sanga si sanga famta si sanga hla kan ngai thale anga voina hianin du sak bik te po min loti mai theya amai ro chu voin chhun lam in kur pui atan chuan lung len kur pui atan chuan si sanga tluk hi anom lo ni ti te po han soila atha ome tin ka ngai dan min trom pui tam tak po inom karinga si sanga famta ang awi om zwal hle meya rimoi khovel zo rimoi khovela ngat phei chuanin alhut ziale awi om zia hi kan shetel tel donani chuwang chuan tu na kan hlangai thak tur po hi facebook live lamamin lo thlir tu tele radio pa ngai lamamin lo ngai thlatu te zong zong le comment section le lukta kamin lo thlir tu te tan wa wana duai chuange ti hla hi intan kalhane

Kan hlangai thlak ta kha wana duai chuang ti hla si wanal sanga si sanga tia kan share la rina ron sakhania van aduai chuang e tia lawin ngai tam tak te po kanom mai theya tuna chuanin kan hla dot le atan hian hla in chan na deu te po han tila alone che alo te po ni theya amai ro chu helaya athupuya chang chuan a in rem via win kan sha a wanal sai lavan a hun lai wang lai tak awa khuve kan ti hun laia a hla chuam em em mai kadem lo che ti hla kan ngai tha ho do nanga kan hla kan hla plei te hi hei hun tam kan nei to lawa dar khat le minute nga thleng ani a chuwang chuan in comment section lama te po ngai tha tura kan du te kha in hla shung ho lawin aron type chuak char char ula ke ni tan chuan chhiara man hla em em ani ti te kha kan soinon le du bokani kadem lo che ti hla ilo ngai tha hawang u van sai lava kadem lo che.

Ole kan hlangai thlak ta kha kadem lo che ti hla vanal sai lewa sakhania kalungdum hun kan man me ka kan hlanu nung berata laram zavi javin lungrun kadem lo che ti hla asak ilongai thahawang u

Nun rong mel tha ti la kan ngai thak ta kha aron satu HT zo nun sangi ania kan hlangai thak le tur hi ton mangla si ti la silal hum hima sakhaniang ton mangla si silal hum hima ilongai thawang u

Kan lang ay thak ta kha silal hum himan ton mangla si ti hla asakania kan lang ay thak le tur hi puanang an nol ti hla HD zonun sangina asakaniang tuna ilungai thawang u

Kan lang ay thak ta kha puan ang nol ti la HD zonun sangina asakania tuna hian zai rimoi hun kan man me ka kan lang ay thak le turatan a herliam ta ti la silal hum hima sakhilongai thawang u

kung hiyadya nga kung riyad bilin at isaya ni Food Grain Storage Infrastructure po yung mo siya. So yun, Union Minister of Corporation amit siya. So yun, ramso nga food grain storage capacity to alit tum veling tipo na nga iti. So yun, hensi nga alit ni veling cooperative sector yun ati po na nga ani ati. Hey, himi zong zong mo pur na ani tule. Peks ku tso ani lao tu asoya. Tasil level cooperative diary state level marketing federation district cooperative bank te financial mga siyam le district sales purchase union ten warehouse le ang tatak siyam ni se food grains za asum sari to North India Punjab le Haryana chunga le ani thu asoi puka le da khom le simdan hi regional a in remani chuan lirtheiman tu za a sumthum tal ti tlem the ani thu asoi puk Ganga Expressway til tum thar le remjang siam na kungkhar hun nge moti lai khan Uttar Pradesh to backward state anga ngai ani china ma se chu Uttar Pradesh ngei chu weina hian $1 trillion economy ni tum na nen ma zon mekani hei hi til tum ro pui thakani a UP hian chu chu ti lo tlin theina ani ani heta hian na zon na na sa taka om meka infrastructure ti ma zon na changa til siam na mun thlengin Corporation lian tak tak te chu state a investorin an kala hei hian masun na ati chaka nga chalai te tan na thu na kung thar a khongang tun lai masun na huna hian Ganga Expressway hi Uttar Pradesh masun na kung thar ni turina in pai to ani Prime Minister Narendra Modi chuan UP sarkar in he expressway hi ma Ganga minga wai kan lom le a he du thlan na hian masol na tur vision le kan hnam zia rang le kan hnam ro hlu za na lan ti rani ati Ganga Expressway po hi enton tlak tak ani a kum sang ni som ni pakha December tha khan Prime Minister Modi chuan Shah Jahanpur a he expressway siam na tur lung phum hi a phum ani kum nga po tling lawa April ni som ni pakwa sang ni som ni paruk khan Hardoya hon na ni a Ganga Expressway siyam na to zo ani lai hian ati zo na po to chan na ni. Re lao tia Ganga Expressway hi miru da chan nga Haridwar tlingin ay inzar pardo na. Man chang kai le zo ala ni nan Farukabad Link Expressway siyam ni anga. Expressway dam te ne na thun zoom do na ni. PM Modi chuan he Expressway hi kong pui chak tak mai ani thua soya. Kung thar wa man na thar le rem chang thar om na tur kong khar ni ati bok Ganga Expressway hian Uttar Pradesh pum pui hi mun dang ne na thun zo mai ba ka NCR mason na kong chu anai pha sot do na ni Ganga Expressway a hian lir thei atla mai ba ka akama hian industry lama mason na thar om don bok ka chumi atan chuan Hardoyang district danga industrial corridor siam ani hei hian district company a industry thar athen vek do na ni Hardoi Shah Jahanpur le Unnao te po andel do na ni sector shang shang a cluster shang shang damdoi le puan siam na lama te mason na om do na industrial development Uttar Pradesh industry mason na po ram chak na strategic strength kani chau mek bok ram chu nga defense corridor pa hi zi nga pakhat chu UP a om bokin heta hian defense company le an tak tak te chuan factory an din mekani Kovel Pumhua Pashiatlo Brahmos Mizali Uttar Pradesh Siam Cho Ani A. Defense Manwa Siam Na Atana Mamu Tepo MSME Tenan Supply Mekani. Nari Shakti The strongest pillar of a developed India Prime Minister Narendra Modi Chuan Varanasi Conference Niya Meitse Pungkom Tam Takma Thuwa Soi. Namdin na kunga meitsya de chanwaw poy mo tak soy warin Prime Minister Chuan Nari Shakti Chu Develop India din na lungphum nget berani thu asoi Prime Minister Modi Chuan Lok Sabha le State Legislative Assembly a meitsya de tana reservation kal pui ani the na tura rampum thil tum lian ber ti lo tin na tura kal khom te mal som na dila he reservation chanwaw hi ataka chandir turin thei to pa chwa don ti atiam bu Meche conference ne na muna nge hian Prime Minister Modi chuan mason na na shang shang vai bel che sing ruk sang thum zanga bel se nga sakna tu lungphu ma honga lungphu ma phum bok he hu na hian thu soin Prime Minister chuan chung ko pakhata meche thu

pali lunglen hla pasari christmas hla pahni khrisena lam hla pahni hengba ka hian zoram ngai hlut hla te in nei lompui hla te te toi ti te soma pakhat hla le cholni hla te apua bo anapua te hian na thu le tomkam man ur zual deuh deuh te mandu bik le ngai na zual deuh te hi anei ni in alanga chungjinga chuan cross ti te kachandam tu ti te mangai na lele van malsom na ringnun pia beiseina lom om pialral li ringnun ti te amang tam le a hengba ka hian tomkam man ur deuh bik anei te chu keipo min hruai veang che ti te kalalpa cross ti te kachandam tu cross ti te tekin phak lo ka chandam tu ti te ka han bel chianga lalpa ke zong ti te wanro puin na hlipin ti te hi amang tam vio bok pastor si sai khuma hian hla phu reng renga hian lathu un pui pui hi amang ve ngai lowa lathu tluang tam le omzia hril fi le chon ngai lo hi amang tam ber heti angani wang hian a hla phu te sak anoma a ha thak lo bok a thluk amar tha a ul deu om lem lo he mi konga hian mi zo hla phu thiam puro kung anen an kal mang a in zul le tong kam amang thiam le a a la te hian tong kam pa ngai rem taka vua khom atama he hian tong kam a thiam sia le arem khom thiam sia atar lang chung zinga chuan tun lai thlai ten an sak lar le an du em em lom thu soi hla hi a oma a chang thin khatan ta langila olal pa lom thu kan thil che ma som na tin reng te le lali suam in pe ka hwangin chandam na kandong si a mang ana min tran pui turin ti theilo min ti saktu ka sual nal kam in veng tu ko ran ho min siam saka ti te la thu un pui pui ni lem lo tong kam pa ngai rem khom thiam hi a chung chu na pakhat ani ome pusai khu ma hian alpu adana hian atlang puin la phu tuma in sorbing chiam a in thil thlenga wanga aril ruwa la thu lo lut azia chu tak mai hi atam ber ome thil mak deu mai pakhat chu ala then khat jinga hian amumanga amhu har chuwa velya azia chuwa te om nuala helia zong ti hla hi amumanga tlangwal pakhatin alo sa a athan har nuwa azia chuak ta a chutengin o chun ngai om ti hla po hi amumanga afanuin alo sa a athang hara azia chuak ta ani bok hengba ga hian mi sarmon ngai thaka tangte pathian thuwa chira tangte lekhabuwa chira tangte le fangna hla ngai thaka tangte tongtai na tangte le akhorna tanga hla thu lo piang azia chuwa ta te anom bok ani pastor si sai khuma chanchina le a hla te hian lunglen na hi ari ring le a ama hi milungleng thei tak ani ome nupui fanau te ngai chi le khor taka om theilo mi ani mela a thian te ne na inkom ho pa pathian fangna hla sak ho le pathian thua in pol ho nuam ti mi ani anupui nen chau po khuang nen a zai nuam ti thin ani a atharau thien te nen hla po le hladang te sakho kha nuam ati le thin ani hetiang mi ani wang hian a hla ti hian lung nen a lam hla a thon hem le a van ram ngai lung len na ba kha nupui a su na wanga a lung len na lam te ani deu ber a hla te zinga lung len hla langsa zul te chu kangai em em a che ti te hring nun pia pial ral ti te hil ni reng yom don lo ti te o chun ngai om ti te o don vela then lo na ram ka hril vel he hitler thum zai ani a he tianga lungleng mi ani rol hian a lunglen na a top mai lovin rongbol tu ani awangin henga lunglen na le a khwar na ti hi pathian au nan a manga pathiana ai nga zel thu hi thu in a in clip train ani anu pui thi nu lok kum sans go somre pathum february ni som nia apua kangai em em ache ti hla te hi leng jem hla ni mai omani a ma se ala thu chia chen chuan an hau lo kha le chen mangai na par kat katlan pui thrin an ka nem thum rimoi min hlan tu in ra ring man lowa jamol lem mai hi kangai em ache lunglam ka vaiye kangai em em ache sui lunga leng vong vong nang angamin nem tu katong si lo chung pathian ma somna le mangai te zara khathin lai na hilo dam ve mo alunglen hla jinga ke point kangai thlak tam le ka du em em chu ringnun pia pial ral ti ani helhai hi anupui boral nu thathum thali vela phuani a anupui le thian ni bok ama tilim tu berin aburasana wanga akhorina phu ani

0: He na hian he ko vela chatun dai tur ang mai kanom laia tim tha ang mai rei lo te kan ral le mai thin thu te nakina chatun huna lungdu kan thren tak te nen kan lain to khom ngei be se thu apon chu ana ni khovel thil rei lo te boral tur chuan zong zong thlenga om turangin kan lo dina partin vulmoi ching cheng alo chuai mai ang hian damlai ni kol kunga aliam le thrin ti in acham chuak ani ko hranchu kal sualna ka min vengtu ani thu apuang chuaka kal sualna la ka min vengtu ko hran ho min siam saka ti in lom thu soina la azeptela hun puma rung bol tu ani awangin ko hran ro puina amu chianga ko hran tel lovin ring tu mi mal nun kal thilong hian ama po hen ko hran chu anunin nga nan amangani arin na achianga an ko hran thurin po hi arem chanangin ahla te hian azep zo zo boka ahla pakhat ko ran labang tia po hian chiang takin chu chu apuang chuak ani hemi ba ka hian chol ni hla asiam boka thilpek lam hna soma pakhat hla apu bok paso si sai khu mahi rimoi lama atui em ema solfa athiam boka piano po ama zairem tok chu athiama ting tanga per thiam viau bok ting tang hi lathluk siam nan aman berani thu afanu hian asoini heng ba ka hian pheng long po aham thiam le a jing a tho ve le aham thrin anti a fa te po hi rimoi ngai na mi vek an ni a zai po an thiam vio lom ani pusai khu ma hi mizo nam ngai sang tu le mizo ni za pui lo tu ani a nam dang jing a om lai poin mizo nam hi a za pui ngai lowa ama soidan takin mizo ni nuam timing thang ka college ka lai po ka nam dang ho tu te poin Mr. Mizo Steel, Mizo Ka Pathira, Tia Min Vuakha Kanive Reng Renga Ati Hiala. Mizo Ram Nomzia Angai Tua, Phai Ram Kholum Chur Chur Anga Umvelawin Boruak Thoveng Nuam Le Siktui Thiang Takte Angai Tua. Mizo Ania Vanga Nuam Ati Thu Le, Awa Ne Thu Angai Tua Trangin, Zo Ram Ngai Lut Lahi Apua Ta Ani. Ati Lama Gansui Tuangin Pasol Si Saikho Mahlati Hien, aho zau em ema pathian fangna hlangur ngur pilama hringnun bi chiana lam hla te hi athonem em em maya christmas hla te hi apho tamlo naina pho chun te hi tunlai thlinga saklo anan rengani mizo hla pho tu de zinga hian pastor si saikhu ma hian mun laili achang pha a ahla te sak annomin ha dama zirnai not po zir tham le chi taka thlir tham anni kum sans ko somret panga july ni sompreta vibe kon than mola arwang chu zal anita a athu min nu chia kalalpa cross won chung zelin he leiram hi ka chu sanang ti in mizo nam hi kan la zai zelang lele van thil zong te a in kalalpa cross ka chuanga chuta chuan in kalalpa chu kaya athia fangin ti in hela hi acham chuak ani
1: kan ngai thak tak Pastor C. Saikho Mahla Tathir na ti Thuron Soituka, Professor Malsom Liana ti Romana College Aizawl ami ani. Tuna chuan mizo hnam nuna literature poimo na kan ngai thave thunganga he Thuron Soitu tur hi lalhming liani ren thlei tlungvel veng sangami ani.
2: Tunchuma kan thu pui tur chu mizo hnam nuna literature poimo na ti ania amasa in literature hi enge ania enge omzia ti hi shilfia in tumma support te ang literature kan ti chuan ma sang atang toa thu le hla kan pi le kan pu te na an loin hlan chhon zel le hun in her zelina a shin chwa tong ka le zia ka om in hlan chhon zel hi literature kan ti chu ani a literature hi chini in a then thei ome oral literature le written literature ti in man lai kan pi le kan pu te ziak le chiar an lo thiam ma dai atang to in literature hian annuna bu alo khwar thuk le to a literature huang chunga apoimo tak pathum te chu thon thu novel kan ti te hla le drama kan ti te hi ani ome hla thu awangota indona lo om to te po mizo history a kan mu a lathu tlar ni tlar thumlek awangte po in nunna tam tak anlo chan pha to ani run lui kan pi le kan pu ten anlo kan ma fe atang to in lathu in annuna mun alo lua thuk zia hi kan she thei ani kebuvelia anom lai po in anbuaina le an har sadna an to dante hla in anlo au chwa pui to a literature hian nam sang sang te nuna poimona thuk tak ane ang bokin mizo society a po mun poimo tak aloa.

0: ni a panga na chuan thi sel na konga hma min son tir mizo ten chan chin bu kan nei ma sak jing mi lai sui chan chin bu te mizo le vai chan chin bu te khan thi sel na le thiang hlim na lam hoya thu ziak a chuak ve fawa chung chu thing tlang kil khor bel thengin an lo mu ve vek thin awangin man son pha em em a medical doctor te po in thi sel na lam thu ziak tha tak tak an nei boka heng hian e siam dan no pang en kol dana te a pui na sa em em a chanchin bu hi om talo se chuan tun ai hian kan hniam fe me the ni chu wangin literature hian zo fa te nuna hmun poimo tak alwa thuk le ani paruk na chuan shyan le thiam na min pe bidang shyat thiam na le nun phung min shil tu chu thuziak tha te an ni kan ngai dan min so son tir thei tu chu thusiak tha te an ni bok ani shing nun thiar thiam na min pe a chu chuan midang te shyat thiam na thuk tak kan lo nei thei pha ta chin ani kaushan siam tu ro pui martin luther po khan johans toler sermon te kha chiar thin lo se chuan martin luther ani bi kher lo me thei chung sermon te chu lakhomin german theology ti in a chua asiam thana ro pui a tho lai khan chung chung chu a tha ti chak tu ber an lo ni ta ani pasarina chuan be se na nung min pe mi be dong te tuk lu nei literature ani chok thin thu jak thiam ten an be se na an tar lan na chu chiar tu te hlok na tur ani thin hun khir le har sa tak kara be se na nung nei tlat te hring nun tar lan na chu be dong te be se na ni thin khovela mi hla um ber te chu mi be dong te an ni a mi be dong chuan ti she ani lawa thina hial po enga ma angai lo thin tun lai khovela mi zo te jinga po stress kan ti te anxiety kan ti te hi ami khwal to lo hle mai chutiang kara chuan thuziak tha tak tak be seina min pe thei tur chiar tur alo om te hlamoi tak tak ngai thak tur alo om te thon thu hlim om tak tak chiar tur lo om te le drama thenga chiar tur om hian nun ati hlima be seina nung min pe thei thin ani mishing nun po hi thi nu pia lam be se na tel lo hian om ta ila a she om via ome vanram thlen chak na min siam tu mi zo hla phua thiam jing lar tak mai pu pate hla hi in tar lang te ang chu kho pui moi ka thlen hun chuan ka len ram re lam hi ka hoi to long beram no le lal thut thleng chu en nom mak tak le kalom na tikim tu ti in alo phua chuak ani chu wangin literature chuan he kho vel ka nom chung mai pya lama chatuan nun na kan nei theina tur kong thlengin min ko hua be seina nung min pe ani kan tarlan to te ba ka literature thil ti theina hi soi tur ala tam em em a kan soi vek seng lawang mi thiam pakhat chuan thuzia khi mishing dam doi a man thei chak ber ani alo ti hiala mani mel mang dik muturte mani inrin tok na nei turte midang she thiam turte hian literature dar thalang hi kan mang thin ani benjamin franklin chuan khol ha sipai som ni prok min pe ula khovel hi ka hniang ti khopin literature hlut na hi alo she chianga mizo nam nu na po literature poimo zia chu kan choi tak zong zong te tang po hian kan she thei ome ato bera chuan literature hi mizo nam nuna apoimo em ema mizo society a hmun alua alua thuk zia chu british hawin min of mafe atang to in thule hlain kan nam alo lu chil dai to a changthar lom le zel tu te poin literature mizo nam nuna apoimo na hi ise thar deu deu zelang u
1: kan ngai thak tak mizo nam nu na literature poimo na tiron soi tu kha lalming lian ren thlei tlung vel veng sa ngami ani

khir lo ui a khi chung cha nga hian ngai dan nge tak pom le nun pui kan lei ome be chen ka chuan uin a se emo a ham hliam hleka po khridan na lak nge nge an du lain chen khat ero chuan chul waka an rot lem lo thei bok ui se piang hian ui a khi a pai vek lo awangin khikai na chan ringot a om vek khir lo wa ma se veipal lau thon awangin kan fim phur jok a tul ber ani alomom khop mai ama ro chu tul lem lo kan boy fo theina ani ero kan khet tel tho thang ui a khi hi ui se achanga kan kai chon ani awangin khriven na konga le tul lo to pa midang hliam tor tir le khidan na lak na tura sum in central atlem jok nan kan fim khur tla na tul le ui vul ero ni tin main kan pungtual tual loi si a ui an tampo le inti pal tok an om vereng donari ti riat anga ya mani ngai dan le thutu na siam mai ai chuan a khe jok te ron thoi a him ber fo tin soilan ram cha ka riat chu ui a khi ve hi en kol dam thei lo thu ko ngai ala ni renga en kol dam ero an om ve jeu ma se atam jok ro nun phung pa ngai an nung thei to chuang lo ui chi breed azirte enkoldan azirte le natna anvei awangte le chandang dang wangin anmi ji adang lambe thin ui hian mi hring hi anse mol top lem lowa chan engemo om thin ti in mithiam jok ta chan ansoi ani an chen le avel territory ven him antum awangte ui pui no hruai line an lo te ven him antum awangte le an aya duop le no jok te mihring laka an him zo don lo emo a an riatin an inven him na tan mi an se thinani an riat lok lowa thon thut emo an hnunglam atanga ti thai thut atangten mi an se thin an inven him na tura chet an la na ma saber chu ati boy tu ti se ani mai tin an ma ani fiam le chai lai po ni se an lak ata tlan chiat lo chuan in fiam hlim na anga ngai chun jamin ne tu le hoi zo ka anin ngai ewangin afiam thu a aron bo emo aron zon emo a se mai an ching thei bo thom ring le an hian ngai lo awanga an thla bar lai emo en kol tu ma sa tina an kal san lai emo an ta na mun ra chi anga ya an om lain an ma ni nei tu piang an se mai chin bo an lo om awangin taksahiam le natna awanga taksanom samlo awangin ni an se thin bok an liam le na tor lai khoi sak tum awanga se tuar anom fo rengani mi se lo tura ui bul kan ni ni tina kan kho sa konga tangkai na nei hau lowa kan ngai ma se an tel lowa mitam takin nun kim si lowa kan ngai su ui hi ani ome ve tina khuak khirna dan khau tak tak te lek ko in khrem na poisa hil te po choi thit ma se ui vul hi kan pung zel thung si a chu wai mi khigan se hliam tur laka kan him thei na kong ber chu avul tu te khuta a om ta ani cdc center for disease control and prevention in ui se laka nau pang an him jo na turin hetiang hian nu le pa tel nau pang an thil in an zir tir tur ani pakhat na ui khiat ngai lo le la nel lo chom chai emo an mui an mai khoi sak mai chin lo tur pani na ui la ka changa tlan chiat orol chuwa chiam ngai lo tur tual ui emo ui khiat ngai lo bin an ron pan reng reng in che lowa thing kung ang mai a che chang lowa din mai tur ui lian le chak de bin anor thupal che ani chuan thing tuluang ang mai a che chang lo mut mai chin tur ani puitling kai hruai na le mit mu phak lo wa chuan no pangin ui chai lo a him ber tual ui emo ui chin chang hriat ngai lo mi se dang lam le mi hring be tur ang mu chuan puitling om nei na ber ne la hril bat mai tur ani a thei khram chuan ui mit ta ka en lo a him ber ho ui mu hil lai thil ei emo an thil khel lai emo an no te tu te pe lai emo no an hruai lai ti boi ngai lo tur ni uin ngam pataka anhim ma sakte te lo chu chuan chul emo nai ngot chi lo tur
uin ase

0: lau che ni chuan arang thei angbera puitling den riat tir ba thin tur ani ui se hliam reng reng arang thei angbera tui thiang lima sil in sabon nen nuai nok nok tur ani a sil fai nuwa pem thar dam doi noi nge nge tur ani ui se tu chu chin chang hriat lo le khidan na pek ani lo pe chuan arang thei angbera dam do in nai ber pan pata doctor the thuron anga en kol na lak thoi tur ani a khovela kan chen chung hian eng ma hi fel le fam kim a um hau don lova chuti rualin kan nun na le risel na ta na thathe ang ber tura kan thole thei top kan chu ero chu thung si chuti ang zelin khidan na lak hian mimal du dan le thutluk na ani thungani ma se he ero hriat thiam puyang u khidan na siam chak tu te hian phur thut a ngai dan siam fel mai lovin nat nat laka veng tura taksaral veng chok phura thuam chak theiber tur ngai tu a mun thuk taka jir chianga an siam an thi khoya molaya du thu sam lo le be se ngai lo thil thalo theng sau om thi ma se ridan na kan lak tam tak ero nat na veng tu tan a thatok ti riang u we are in me a se hian mi hringa anat na ronlan chu hun hi thani atanga thathum te anitlang puya chuti rolin uin a se na hun le taksa a anat na hrik lut zat azirin kar rei lo te atanga kum khatte po ani theya kum rei to tak uin a se atanga kum som le kum som ni nulam dai a ron lang chua ka thi pui ta lau te po hriat tur anom be thomai chu bang uin mi a se hlim chona kan a thngal bual bual lo wang mai a ngai lo ti that ngal veng veng mo chi ani hau lo hen an hi mi hringin a ve to chuan engdam doi emo mangin anun na chu enge mo chen po po sei sak thei chu ani mana ma se chu chuan re om taka atorna ti sei mai chak ani re om taka an tuar lai mu reng ai chuan thi pui tur tho tho arang thei angber kaltir mai kha an ta na kan ti thei sang ber chu ani mai hetiang taka nana tri bai om ani lai hian thil lom om tak ero chu ol sam taka kanin veng thei hi ani hen nana laka kan ui ve na tur vaccine hi veti department atma kbk nlm noya te le mi mal le polang poila thoni an pechok pawa a thona lak tur a om lo lai po in mun rang rang a veti hospital le private clinic atang te po in manlom te te a lak thei ring ani uin khathum anklin vele lak tira abak po kanbul chunjom chu chan kumtin a pek zel tur ani ui emo zote emo in mi a se ani chuan alim chona a se na huam ma uluk taka tuile sabon a minit som atanga som panga chu silngal hian kha a se tu khan a hri lo ve po ni sela nun na tam tak kan chan theya chu mi zo chon a se atanga dar kar som ni pali chu nge ya dam do in nai ber pan puin we are hidan na in kan in chiu hal anga ngai sam taka kan khot lai puya anat na aron lan chu man lo ero chuan ek injection na ma in a chan thei to lo thung ani mi hi ngai sam tak tak kan la tam bia wa thu ping in ti dam ain in ven ol sam zo ka ti la ya in ven lam ngai sak si lo na na in min han tlak bok ta ka chenga dam na tur ani chuan ti ya kel kang le le ran thi sen po e ya in ta duok duok hi mi inga mo sat kan lom chin kan tak sata na chalo le dan na nge nge te po hi thok le khata kan chet pui ngal bur lem lo hi chen ngai sama kan tlak pui mai zela ato pa buena za khuwa min then le si thina ni ran bul chung chang a po hian kan ram ten an thi pui nan na tam tak hi ol sam te a in ven na vaccine lak tir manga kan pum pel thei ni reng si kan ngai tha awanga ti dam ruol lo an lo kai tak na na ani fo khrisel da lama thokte ran bul le ran an kol tu te ringot huam bi klabin mitin kan chan rol chul thu war ta ka tar lan le ma la zel turin in fui ani a kainin tuar kherlo ma ila kan mihring puiten ui a ri awanga nun na lutak an chan zel tur ven na konga thei top cho zel turin kanin so mani
1: kan ngai thak ta kha rabies chung chang tini a thoziak to kha silal than moi pu puyami ani

Hei Akashvani, ay zo lani hindi lawun kan lo. Manga nga he huna hian, vaiva shortcut the con is on le popcorn kauti filma an hlati mangin hun kan mang hau don ni.

Atama da la nga sa po in von ki kai bu kha ki be ram hu ta ta cha da kama kama da ba la a cha atama cha ngo ba thai so lo to ta von ki bzo ba he bi da sai khao e si da ba la da mai mi si do ta von ki kha he su va

pasopata pa bak su tua isu ta patla ayanga sapatanta thang sapata vastu pacha ke biramho chata adama cha titi banu to ta ban khlip so ba hepita panhei silita chara khe e ta patla adama imsu da ta ban khlikha hisuva

Rimala cha ta patla anginga sabatanta thang sabata vastu pacha ke bera mo cha ta athma cha ngoba thai sa la to ta wan khipzo ba hebita naku zo love letter ta patla athma imzu do ta wan khikha hisuva.

Kan ngay thak ta kar la di ti la ron sa tu kha Elizabeth Zodin pui ani ole tuna chuan Michael M sai lo zai kan ngai thla anga kum tuang tan ti la aron sang.

Hei hi Akash mani ai zol ani tu na changa hunri lote hian chanchin thar mizo tonga chiar kan ngai thlanga tin da ruk le minute somli a kalungdum hlate kan ngai thla haule anga dar sari le minute nga a lerin ki khyang te le johan h level somaten zairi moi huna lengzim hla anon sadona tin zanda sari le achan ve a kalungdum hun kan manga lerin felin hun aron mangdona ni Hei hi Akashwani Aizawl ani zandaruk le achan ve ania tuna chuan chanchin thar mizo tonga chhiar ilo ngai thlang u

hei akash vani ai zol ani zanda rukle me somli pakhat ani a kalung dum hun kan lo thleng le ta a tun tu ma hian leng zem hla kan ngai thawanga ki mana moi ka ti le ka ngai nat em em a ka ngai thak din thei lo te ti ila kan sui swal om lo ve a chumi zinga chuanin masabera tan na telin chanan lungdum ti hla sak in han ngai thapot teng o

lungdumti lakan ngai thak takron se tu khane larin chana ani ole tuna kan ngai thak tur he larin dikhi khyang ten ka chhai lai di ti la kha ani a chhai lai di ni zong zong ta tan chon lwan lyam zoi zoi na tham khopa a la thale ril ni in ka sha he la hi ilongai thale tengu.

Hringnung diary ti laron sa tu kai chilerem puya ani oleto na chuan kum sanga dan ti hlakan ngai thanga mami vartein aron sa ang

kan ngai thak ta kha zo khodi tle tir ti hla re bika sai moi sak ani ole tun tuma ka lungdum hla zinga atom na tur ber la tan pe to chongin mangai na ka ngene ni ti hla sak I han ngai thaliang o oh.

ma ngai na ka nge na ni ti laron sa tu kha le tran puya to chong ani ole chuti zong chu ton trum ka lungdum huna lengzem la kan ngai thla khau theite alonita akashwani aizol atanga puan chwa ani

sak mel mo ti la kan ngai thak tak ron satu kha lel rin ti ki khyang te ani ole tuna chuan ching mi thla ti kan ngai thla anga Johan H. Lelmal Soman aron sa ang

kan ngai thak tak kha len dun kan nuam ti la le rin dik khyang te sak ani ole chuti song chu tun chum zai ri moi hunna le rin dik khyang te le johan h lalmal so maten leng zem la an sak kan ngai thak ho the te alonita akashwani aizol atanga puan cho ani

0: ngai thatu du takte chibai ule ming ngai thak thina wangin kan lome itan program thazo kan chop chho azel theinan race app kaltlangin fuitu thatak loni ta che radio audience interactive survey and evaluation kan mobile app big race kaltlangin announcer te kan program te rating ipek theiba ka ingai dan isoi theini kan official facebook page ha link ka lutin inziak lutla ithuron thatak tak te chuan akashwani ming hi achoi nung zel donani ngai thatu ni mai lovin race app mangin danglam na cha thlen tu ni ta che
1: hehi akashwani aizol ni kalungdum hun kan lo kheng le ta tunchum kalungdum huna chuan pathian fakna lamoi tak tak kan ngai kha ho le donanga hun mang tu tur hi larin feligani a hun nuam deu mang ho donila ole ama sapirata na kan ngai kha ho tur chu amen ka pelau theilo ti la ruthi civil mon pui sakha ni se hela hilanun pui sha sel phua ani a kan nuna hian kan chat na tur zelin pathian in namin tho sak chuin dile min kalsan ngai lo tu min sharing tu ni wang hian kan she tham lo thil le har sat na shang shang kan to point lalpa i thu ang ni zero setia ama in lan tup mai tur kan ni zia he la hian mi lo sha 30 chose tu na ilo ngai kha wang u

kan ngai thak ta kha amen ka pelau thei lo ti la ruthi cvl mon puisak ani apani na tan chuan kanun chawbul ti la jonathan lian na phua ama ngei na thiam ta ka sakha kan lo ngai kha ho vele thunga nga mihring ti hianin kan malam huna enge lo kheng don enge kan to don ti eng ma kan shad lo wang hian pathian kuta in kultira eng lai po a thil dang aya ama khang ber fautura min fui thar tu tan ilo ngai khaun ang u

kan ngai thak zole ta kha ilama chang lal pa ti hla walal sai lo vasak ani tuna chuan enge karil ru amang an ti hla bet silerin sangin aron sa anga helai.

0: chu ti zong chu tun chum kalung dum huna kan ngai thla khau thei chu ani e hun mang tu hi larin felikani a akashvani aizol changa puan chua ani
1: hei hi akashvani aizol ani zandariat ani a zai rimoi hun kan hmanga nga tun tuma hian ramzavi net larin chanele ngai nim sang te leng zem hla anun sa don ani ole kan ngai thla ma sak bela tan ramzavin inutna ti hla asak ilongai thlang u

kan ngai thak ta i lut na ti la ran sa tu kha le ram za vi ani ole tu na chuan na dal rin chanan kum tluang atan ti la sak i lo ngai thla ang

Rose pariti la kan ngai thak tar sa tu kha na da rin chana ani ole tuna chon ka mangai che ti la kan ngai thla anga ngai nun sang in ron sang.

kan lak lu ania chumi omzia chu bungrua le aleina sum kalkwal tur kha omlovin a bungrua chau kan neya a poisa churam dang state dangin an nei ta veka kan rama poisa leng wak atlem pha a ni tina ejong te tan ejon na a har sat pha ani he hi mystery thole hlo chungchaanga po ani vai mystery ten an hlo tam jok hi an state lama an thon thina wangin an hlo atana kan pe kan poisa hi kan man phak lova kan vombo zel ti na ani chuwangin sumlo lu theina tur emo kan sen so kan hne na alo let le theina tur kong ngai to in shal chua thei tur de chua lama te mystery na lam le thiam thil lama te mason tura chan kan la ka ngai ani sairang theng rela lo lu tak nu hian khwalzin le mizoram tlo tu hi an pung hle ni inalanga mizoram tlo tu khwalzin sang sang te hian tun hnaya social media kal tlangin mizoram moina te lir theitlan dan mu num zia te motor hon meri ka aom velo thu te le zanlama kut kher chei moi ani zia te le ahim zia te chu an pholang chuai chuaya chung te chu mizo te mai ni lovin khovel mun zau zo ka nam sang sang ten an lo mu theya hei hian midanga ko lu bel zel ni inalang tun din huna phe chon mizoram fakna o ka le tlo achak om nalam mu turatam em ema guwahati atangin mantlom te ya aizol khen thei ani boxia wangin khwalzin hi an lapung zelena rin om hetiang taka khwalzin lo pung tura hian inpu achana thatak lo siam thua hi apui mo hle ani khwalzin tamzok hip tur hian khwalzin tetlo du big tur mun tourist hotspot siam hi apui mo hle ya chutiang list chu neya chumi mang chuan andu zong antlo thei dan tur ro man angaya program poimo bua sai thiam poimo ba ka midang hip thiam hi apoimo hle ani biak ina kanin khom lai thleng hian an chim theina turin kanin khom hun bile biak in lian zual deu omna te thlenga pholan po a tha theyang tin taxi le two wheeler taxi khaltu te thlengin khwalzin lo don son dan tur te anchunga thatlo chua dan tur le mun tlo tur bi khlenga shil shiat an poimo a in biak na chong kam thlenga zirtir te po a poimo ome hetianga khwalzin an lo pun hian kan hnamzia le nun phung thlenga kan lo in vena kan lo in pua cha angai tak mewa ilp lockdown rangzok olsam zok le mumal zok siam thuai anga ya chuti rual chuan ilp nei lo man chua konga po chanangai bok kan kot kher kan mun poimo le kan kholai te tun aya fel fai zok moi zok ka kan siam anga ya hoker le dorkai te po mumal zok le dan tha zok manga enkol an poimo ani aizol hi lir theitlan vel dana le horn me rik lowa kan ming tha em ema he hi kan chom non renga nga ya lir thei ho thei rental car te alo om zela mizoram tlo tu namdang ten lir thei ho a kholaya lir thei an khal chho chang pu in traffic sign le signal mumal deu lo siam te horn me rik le mi overtake mai tum te po traffic police in loman emo lo shil fia zel mai emo te atulang chuti ani lo chuan kan hming moi na hi namdang wangin kan ti che theya kan hotel le kholai dor kai te po namdang chong tlem tal thiam tura chan kan lak le zolanga yang hengba ka hian poimo em chu kan christian na le kan culture choi nung zonga tourism kan kalpui anga yani biak in khopui city of charges kan ni na hi in chuan na tham le tourist hip na tham ania engti kongjong emotala manchang kai thiam apoimo hle ani india rama chuan christian state tia chhal ngam om chhun te po kan nia to state a christian ten christmas kan mandan rengot po hi vor lar thiama in pho chuana manro atana kan man thiam apoimo hle kon cheite koshana christmas kan lom dan te program sang sang kan duan dan te hi zor thei zel ani ang hemi rual hian mizo thil kan siam chua te reu te te souvenir ta na changkai tak tak tu thil chi sang sang siam chua konga po mathar kan lak angai kan chung kwa kan ram e le bar ti mason na atan tourism lama theina kan nei hi mang changkai tur zong a chan kan lak zel apui mo hle ani heng mason na tur kan soi sang sanga hian apui mo ber chu mizo kan ni na chom nun zel hi ani
mizovin namdang laka kanin hum hal na kan chuan ber chu inner line permit ILP kan ti hi ani ome British sarkar noya India a omlai khan asamram kachar phaya te thengpui huan siamin ma anron la a heti hun lai hian mar chaka nam then khatte le abikin mizo te chu British sarkar thune na noya an la om lova phai to la vai an larun fochin British sarkar mi le sa te po an thatin an tibuai fowa chuwangin sarkar chuan Bengal Eastern Frontier Regulation BRTF 1873 chu duangin ramri anzama chu ramri pi alama hanwak chuak te chu ven himna an pe theilowa Europe mi te phei chu pel haulo turin anin ti ani BRTF chukum sang khazakwa somthum khan Mizoram po huamtir aloni ta a chumi ramri kham pela kal tur te tan chuan phalna nei alo ngai ta ani chu chu tu na ramdang mi ten Mizoram anron lu dona ILP an nei zel alo tul na bul in chan na chu ani mizo te hin nam tlem te kan ni a Kolkata kutler pakhata cheng po kan zat lo anti chin kong tam taka changkangin ma son hle ma ila kumzabi som pakwana top lama British inmin opatanga khovel ramdang terwala ke pen chanwe chau ram in rail bol na le e bar zon na konga inzer chhome kanlani awangin namdangin min chopol nul hi anam angin kanlatlin lova hum hal bik ni hi kanlama mo a chuwangin ILP hi kan tan a hlu hle ani mar chaka nam te nau jok te hian phai vai chimral hi kan hlau thewa chimral tok mek le har chuak mek te po an om boka chutiang kara chon mar chak state te zinga keini le Nagaland le Arunachal Pradesh te chau hi ILP nei kan ni a tun naya Meghalaya a namdang chimral hlauna awangin ILP an state ane ve tumin an beingar ngara ma se nei thar le hi thil har satakani mel ILP hian namdang lo lu na tur adal san lova ma se phalna nei chawa an lo lu the awangin asake chek na zong lo lu tur laka ero min veng theinia ngai ani ILP hi tuna chuan online mangadil theya siam ani to a Mizoram chunga state le central sarkar na thok tele an chungte ero chon ILP an lak kherangai lem lo ILP mangalo lut an tam thama wangin le na bera nei ahar sata wangin mising tha ringo ta tho tum chuan felfai takarua manna siam chu ahar sa ang ma se tun laia khol mangin thil tam tak ati thei to a ILP po online in adil thei to ang hian khol mangin a enkol dan tur po chata ka duan thei aninge yang hei hi thil ti mang mo le man mo tha ka ni kan ram ri kan ti popa avenna ILP kan ngai tha phot chuan kan in chhirin ba na pel nge yang tuna po sumdon na le labor na a kan thalai te na tur tam tak an chu sak me ka inven na thatak ILP kan nei reng chung hian kan man that lo chuan kan namina tuarang chimral kan ma ba ka ni mai sarkar mo ani rualin mi pui mo po ani bok kan ram le nam ma hun thirin ILP kan nei hi achangkai thei ang berin kan ram le nam hum hal nan i mang te ang u kan ngai thak tak kha khwal jin pung le nam tlem mi zote tini a kha thu jak tu kha Isaac Zoram sanga ania achwa tu Jenny zo than pui program executive rochiar tu kha lalrin pui ani ole tuna chuan zo ze puinun moi ti hla h lalmuan kimi sak ilongai thlang u